an ka kanw na lun bɛɛ la ani tuma bɛɛ n balimacɛ n balimamuso yezu krista la n'an be matigi ka kuma lamɛn an kana an dusukun gwɛlɛya i turu malɔ ala ka kuma la ala ka kuma la sisan